ni abuji di etia no enye saha enye saha mamu mrs saha na chesem ni se emi bi na yesuri chamu eni from for me no bi ba ni che no amu bisa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se moji di se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didi o se hu betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan mu ni chira won se ha sani amuji di etia no muji di anyi mu nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa he ade a chisu mpo